ak chan kan nei dingi kum khata thlalhei ni kan nei chumi pol kan kaudan chu January thla hi May sen thla February thla hi Vau thla March thla chu Satwa thla kan ti April thla hi Fangno thla May thla hi Thoilak thla June thla hi Tualbom thla kan ti July thla chu Tan thla August thla chu Fang Er thla tin kan kau September thla hi Vansar thla kan ti October thla hi Kut thla November hi Thar Chan December hi Nim Kut tipolin kan kau si tu chu kan pi putong film le asim fyang nak polin kan dak pe dingi amai sa ari si thok mi polin karun relding ari thok mi apan khatna roli la ka ron tong ti chu ril ron lai fangi aiding ummi po po hi rol tho bi ka si ti na ka si apan ni na ka rulin rul ke amu mithin nung thalo chun midang thatlo na khlir amu ring ring ti na ka si apathum na ka rali nuwa sen kip thlo thil apoi mo lai tu anga lo alon nu i chang wai chem chau pol a khi mu na ka si apathum apali na ka chu ruk fir dum lawin atlan mo nak simo diklo na kan to a kan rala shoot tina ka si apanga na ka chun ro pi chen le nu naw phun chia timi chu dan rem thiam lo nin le mi thai nok me na si tina ki a si tu chu ssc thok mi pol sana karun nei dingi apakhat na ka sin cha hel le chang pal chim ti chu twan thai mi le thiam mi nei si lawin mi la ke tel ve men men khia si apatni na ka simlam umpong par ti chu tik chu non lo hnu le alwan hnu i chang vai le tol rel cham chau khia si apathum na ka sam phang khat sepi man ante minung kan sun loi zia kan man khun zia adik lo mi pari min set le tor kan du lo dan lang tir na ke man mi ase apali na ka simram thlo le ti thol kwai ti chu tru sam zet lai nei mi lo mang bang van sang ti na ka si apanga na ka sai hlum le lei ba ti chu sai hlum khal ange thai lawi lei ba khal pe khlan lo chu lei ba asiring ring aparukna ka saphai nam harliak pang ti chu thi ti rangai mi thu thun tun tau ke ase apasari na ka se ek wak te kan bang ti chu lung rual lo thu mu lo rangai thin the ko thu ke ase apare na ka se swa nu i sekot khar ti chu lwan nu i ral rung otar cham chau ke ase apakwa na ka sundam arpitiat tin ti chu tong kam thukamok nak tik chu rei pi nga khali achang thailo ding mi rel na ka kan han mi si tu chu ti isi thok mi pol kan nun ser ding hi apakhat na ka to zan man le kam zan man ti chu midang na ki mu ol thai chau thai rel na ka si apa ni na ka thing pum pan thel bang ti chu tum lo pi le ro lo pi se na kung kheng apathum na ka thingkoi le thingkoi bang ti chu chinlung thalo ve ve an remok thai ti na ka si apali na ka ti dai bung zau ru a thai non lo ti chu kan tong zau mi kan ka i swak zau mi zu kir sa la thai lo apanga na ka thing phur khat le pasal pakhat ti nupi polin tha pe kok nak pasal pakhat nga ding hi a har lo ti na ka si thau the in paruk na ka thau the in ma lo fem kel la ti chu rel set lo min set pu mi hi adik lang pi ti na ka si apa sari na ka teng lam liang le ti chu asilo zongi thu fe pi sim le rel ki asi apare na ka tite lakinga pi nga pi bang ti chu a sun mi asi rangi du tling lo pi khal por lo cham chau ki asi tu chu u isi thok mi pol sana kan run nai ding apakha na ka u thluk le nawin tung so pi u naw har sat nak thai pi o kin bo mok ding tina ka si apani na ka umpi le umte an that hnem nak adang dang ti chu zau khal man tlak nak zon kan nei chiar tina ka si
apathum na ka u le nau lu le ban ti chu rin sa na ton in changtlang ding kan si ti na ka si apalina ka ui chau mai luak ai ti chu ma ro ri i non zau mi du sal hlon zau mi sar sal ti na ka si apanga na ka ui chau le me bang ti chu remo thei lo tlang thei lo mi khia si apa sarina ka ui chau sa hang mak ti chu thil pakhat khat du tuklama du lawe ki umater khiasi apariat na ka ui chau ka ang her her ti chu pakhat khat pari kutthlang man cha rang rang thin heng dingi hirung nau shim khiasi via kan lutengi apakhat na ka voi thor lo pu manana kan silo na pari in mo siate ka thin na thaida na si apani na vutcham laki voi bang ziang fan mu ding lawi zam lau thlu men ria ral ter apathum na van kazawi asang lei kazawa apit ti chu mang bang van sang pit top din hun set lai tak apali na vai khat sang swal dam sung min sia ti chu no nau mi pasi nak lami mizu wa din hun rel na ka sim apanga na ka vok pi swa kho lung tum atong ti chu swa wa sun le cham khatte na twan rongi tua mo tong ti ke si aparuk na ka vok swak le no nau khatlan ti chu vok swa mangan swa ring mang ve ke no nau khatlan mang khala tlan ring ring an mang ti na ka si tuchu ane te bingna ka z is it hok mi pol karun ser ding apakhanna ka zongin amai to chak amulo tichu mai sina fellow nak theo nai lawi tong sut sau tina ka si apani na ka zongi mai man ka za tichu zale upatlak lo khal atik chu la chani thu in mai song atul tina ka si apathum na zongram tho le na men men a thai lo mit le na man thiam atul zet kan kil se mang kan ti la ya an ma so ni in sau thu pe rung rung ti na ga si apalina zu le sa kho ti lo ti chu lei thlun nom chen nak che ni zu wa za ti hi du tok ti thai lo apanga na zin kap tho le boy biak ti chu dan rem te thiam lo le du ve ki thai lo aparuk na za pathal silput bang silphui bang ti chu ma itwa mi mai pari thlengsal thil thalo to mi ma itwar sal khe si apasrina zong ta si mu bang ban lai thiam lawi mai to kel to re ra fena keli fe rung rung khe si aparena zong laki ngau kang atwar ti chu atwar tu ding in twar lawin atwar law tu ding in twar nga son ti na ka si khazat kha bi pu tong film le sim fyang na tu ni kan rel thai tok si sala tu chu than khat na ka cham na ka salai no doi che wi sak mi du nung lai ram ti mi thla ngai tla na kan rak nai ding

A ten hi na ka chun unang ni telephone ma ping kir tuan thu kan ngai tlang ding. Ni kha chu unang ni te hi lawa an fei fang ma lep te an hol re ra. Sen tlung po pa khata hin fang ma shi chu an mo. An unang chun an hol re ra wi a u in a ping kir te a fate zet pa khat a mo. Anao pa chun a tum le a thanon pa khat a mo. Adang an hol re ra na nan hunon lao. An fang ma mu mi ve ve chuan a yi a u chun ma khat te a ai thlu mai anau chu tum pi anei lai ani chu a lo mi a tum de ronga ai thlu thai shi lao chuti yi anau yi fang ma ai thlu shi lao ronga a u chun tanau na fang mai ko o a ti adil anau khal chun a hun ko te ri ka a khop thai lo wi iko shi o a ti sal anau khal chun ka siang non lao a ti a u chun iko lawa chun seng tlung ma cheng ka kauding ati anaw chun na du le kawo ati san chuti ka a u chun seng tlung pong lai fanga adingi seng tlung o ma cheng kanawin fang ma pin ke te iko siang lawe seng tlung o ma cheng ati seng tlung khal chu a hung cheng cha sau cham chau i a khuk tiang en a hung pil chule a u chun anawi fang ma chu iko o tinadil sal vai khachu a hun ko bet asinan a uin a dil sal la la anawin a siang non lo a u khalchun sentlung o ma cheng kanawin fang ma pinke te ko siang lo we sentlung o ma cheng ati sal a hung cheng luai lo wi atai tiang a thleng cho chau thlang a u chun anawi fang ma ko ding chu a dil sal tho tho anaw khalchun a ko sal nan a fang ma a chem zik chwa chau thlang ronga a u in adil mi chu a ko siang non lao a u chun anawi fang ma ko siang lo ronga sen tlung o ma cheng kanawin fang ma pinkir te ko siang lo we sen tlung o ma cheng ati sen tlung kal chu a hung cheng sal cham chawi a hong tiang in a hung pil chwa chaw thang anaw khal chu a u pil ngai ngai pang dung ti a phan ronga a ko ter sal a u chun adil sal thau thau a fang ma khal chu a cham zikre ro nan a ui pil pang dung ti a phang la la ronga a ko sal la la asinan a u khalin top le kho ti chuang lawin adil sal la la anawin a siang non lo iko lo a sile se tlung ma cheng ka kau ding tin ati an na du le kau ta a cham pang ding ati san a u chun sen tlung o ma cheng ka nawin fang ma ping ke te iko siang lawe sen tlung o ma cheng a hun ti le seng tlung chu a hung sau cham chawi a lu khal chu a pil muar mau thlang a u a hung pil zik tak tak chun a thin phang na sam zik te chun a dir re ro nan dir ma na non lo a sam pol chu an phong me ni a u chu seng tlung pong sunga chun a nawi min hua a liam muar mau a naw pa chun a u chu a kau re ro nan ko man na non lo a u in a thai non lo anawin ka uwe hung kir salo ka fang ma ka lo ko sal ding ka lo pe thlu ding e tin re ro man se la than hem non lo minung i ko ba na non lo chutin mi thilwang thlo thlo in a u nga in sun ni lo in atap chuti i ata re ro la ya chun a thlu ni sin vacha rual an ra zuang cham chao anaw pa te chun a chuan a chuani ka thlu ni vacha zuang zang o e ka u kha puan lo nan mulau mo a hun ti va charwa zong pol khal chun a mu chu kan munan ko la lai mang sa e ka thayo e an ti i an zong lo san men va charwa an zong liam chu a chuan i a lung a leng sin sin a u ngai na chu hung thang sa suak sa la la abang tok fang har no nin khwa ra te ro la ya chun va charwa khat an ra zong sal anaw pa te khal chun ka thlu ni va cha zong sang o e ka u kha puan lo nan mulo mo a hun ti va cha rwal khan chun a mu chu kan huna ne ko la lai mang sa e ga tha yo e an ti i an liam sal la la chu va cha rwal zong chu a mitin a ting tiang a thiri a liam an liam do do ani lung len re thei nak le lung len so ana ka va cha rwal khal chu an ra zwangi ti har tu men lo nga an chang si mo ka u e ti phain an theno sa la la zanam khwa sim chwa chaw thlang har le lung le na zo sin sin anaw pa te chu om ngai nak thelawin thlun ne hnoi a zau thul sak le thlang a zau thul a her zok re ro chuti a her ton re ro la ya chun vacharun khat chu
Andra zong le kha khat lam van kapa ahi mo. Andra zong nai deo dewi atlun zong nan thanin. Katluni vacha zong zang ho e ka u kha puan lau nan mulau mo ahunti. A u chun avun thai. Chuchu kanawi o te abang chol shikniku ati. Vacha rual an zong lai an chol. Anao pate khalchun. Katluni vacha zong zang ho e ka u te puan lau nan mulau mo ahunti sal. Ao chun kanawi o te ngay ngay si chu tumu si ati hai anza ten lay lunga an vung tum. Anao pate chu minung asi i an ni ne ni zwang thay ding le tel thay ding asalao. Churua nga ao chun rwa le u kan tlamul pakat jiao pe u si ati i an tlamul pakat jiao an pe i an bunter. Azwang niki lau finkat azwang thay. Adang an mul pakat fing fing an pele i. Tlang pakatsu alantay. Adang pakatsyawan hun pasali. An maafikin du na ka azuang koy tay lang. Tutin an zaatin an zuang toksal. An unaw ten tonok sal ronga. Lung diriam le tanwa min. Ngayon on law ten tlang dang dang tu an zuang liam vivao. Vay katsu anaw pate ti ahal ngil chel. Ao kaltun. Ki dilipi ki vung inola. Asinan chui tilite chu vung ti o ati i ati amta. Anao pa te kalchu avung fe iti daya in zonga. Chui tilipi chu ati. A ui ti ammi ka angil pang ronga si. Chuti i ati ronga tili sungi rulpi chu in arakdol. Vaikat an cheno zau ning hang lung si ay nan umnak aray man lana. An cheno salala. A u kalchun anao runswak dungin atumi tili achun avafe. Chito ka, rule o ralo ralo, kanao tatu ralo avati. Tilipi sung kalchun rulpi pakat avaswak nan. Nang nasilaw arakti i akir sal. Ao pachun, rule o ralo ralo, kanao tatu ralo ralo ati sal. Rulpi sam na ipakat avaswak i e. Asinan nang nasilaw arakti sali akir sal. Tok fanga. Rule o ralo ralo, kanao tatu rule o ralo ati sal tau tau. Rule bi pakatum ngay ngay, avaswak lang. Ao pa chun anam sao bi arak hoi, rule bi chu arak satan. Apum chu avun kwayi anao pa te chu, ram diak di te na perswak. Rule bi pum sung at lan ruang a chang tay shi lau. Churua nga ao pa chun lung para apaw. Anao pate kalcho ni arung sa'i atak alum deo deo. Chui tilung para chun ama kiltia hong chang ziklang tiri rao lai fanga. Klipi nat takinara rang jiam chawi. Anao pate chu tilipi sunga klipi chun azem tlsak. Au kalcho arun lawi tilipi sunga atita. Au kalcho ziang manato atay non lau ronga. Anao pate ngay pa le seher pa e na rai pipol ne na zwang sal. Fang mag-oog sen lau ruangan unaw din kumkwazariat an tenota. Kan pipu pol chun sen tlong yakyo mi sen tlong pa ki an unaw nite ka an si. Chura nga saw tat lau chun in sunga zan riat dira talaw. Ti sa e saw tat lau asile in le nga red ding asi an dakti. Churua nga mitam pi sen tlong pa chu zan lama saw tat ta lawin an red da lau. Kan layo swa du sak na to in rak ngay sak teo tu nan zate para lungoy nak tam pi kan nay. Tu chu kan sun ta ok nak tinga Youth Music Ministry poli sak mi le lai cha ti mi la kan ngay ding. Ngay zar zar tin ya kan tong ok sal hay ding mo.